Julie, medium wave kilo hachik stong apchu ngak sum yang na meters ngip kya gya chu gyap shi tang shu zur gu. Yang FM mega hats gya dang chik tang shu zur chi ka nga shi Akash Fani le ne shu yin chik tang in. Dirin chil za juni ches nye shu sar gu po za wa shnga pe ches ba chunga za za wa in kasa tang nga shi dirin tik shim tang po gozuk chwaat.

ngashi akash fani lene shun ji tain nga do chu zo don tas karma jip chu jer shik sons to ka sa ta ta pan jin dik jim san jis la polin ta pan jin dik jim ko suk pe ka ge lob zang ge chu tang to pa gindul lang ge se phul ka ne jel don sanajat

0: 안 파니 용태리미 이니 너 톡시 던탕 돈에노 군라강 이니 마나 고나 족 마나 나티리 코스 고네노 야레 군라 이니 에데 티피 짱탕 나 자룩 총세 이니 욕스 가족 직탕 낭 다틱 다 카타이레 데 탐 코셰낭 민 참엔 만말 카타이 마스포나 코레 탕세 이니 고도 티피 고노 야레 ini tungmo nga chan nga tok pingba zen dal ding se bal khong se pingba she do gale ni nga ti ri papu thago ni ma thik me khorang butha sa bhomo sa khuli le ini nga ti pajama pallu nang ini nga ti ba le le ini ma na golak ma na pura ni nga ti di lakthon kyang nam sa na le golak ini don tang nga ti ma na ngan me don tang kyang don pasang Zumung Chalani, Chat the other only down the young, two se Gurjaz, Takurang, Sosek, or the Gursong Senor, in Mana, Lajong Chan, Doglong Metam, Misa, Manmaina, Ni Changmeok Saga Silla Doxe, Bal Kalentic, any Chos Gentic, any Temportentic, Nambu Chagantic, Symptom Metcan Skipong, Chasang Metcarle, Daxitola, Daxarta, Gari, Sulkanje Kurang, Mulazim, the Kurang. Any chang na bangla dima ani dulcha sena ta lot thapcha gari jugi dulcha de jugi na samdom nang duglong metkan mana donlong duglong metkan inokle ani da ni phunjik tang sena dul tang sena halo den korela de skokla lut sena mana donlong met pa son tang sena le ya phunjik tang halo da pa mana skot tang dugle mana den man mana tera tem tik mana jib jib chosol tang se duglong yong se mana gariyang mat pasang ta mana ganta ada print ganta phede jugre phera ten jarta salen dukse tremang yong chamen le mana da singi tang se laktil bi kar phipchil bab sok ya ta sergak za gel ka je dukle tang rama badi re rama ri chaga chata na rama sose nokle lut sak sa nokle ini rama luk mbo de no sta bungu de no lut mangbo de de ta na le dakta lutang met ta nokle raluk chokan met ini tana gandgon da mene lun ma lut ni suning thugu sukula tanga jene tang pasam tu se gerja sukula matang na ning dena mandor ngata changla sik kho mulajem jing la sik thop nang ma thop nang sil go sal song ba sang nga da perek she se mene pa ko yang dong do den cha men sukul ti ta ko sal go len ta sal met pa ma na no re ni dena sukula tang pasam ni ngati gamwa lun ma lut pasam ini je chalak sang shesha shi in cha menuk le ta thong tam cha sang shesha menuk le ini nyasing ngadun chu ngi ma sha na thong pe aba ma ye no sare me khas pe ng lukle ini de sa ga chat yo de okle shol nyasing ini shol nyasing ni de sangmal la chat yo de okle ini thong chung cho cha jingpo zarpo ni de sa gongchi ho cha cha zarpo besak shes gosha ni songunang nyumshik shes gosha tang gosha le yang nang bo tang nang suntuk chacha matang na dena ske gosha tang lu chik ki gosha tontok no rabdin je ge yang na khrang ang she shuk se da sak ta demo chik cho se son tang ta se chan marik tang se de juk na demo rik cho se no pa ya le ta
1: ka sa ta dembe nang nan tu sa tine ngate ladakh se na don tang tok pe ge ju na yang ta khuncha se tok pe ge ju na chi chang ma tine ngata rang rang thon bu ngata be chu za tine pong le ju ngata philok chi ne ngata res ma go sa tine chi chang ma tine ngata rang rang thon bu kol te te ngata mi che u phut te no yin na tine dang dri ya ngata philok ni chi chang ma le pa sang ni ta te chang ma ngata nyun ji ngata school kan bu ngata zix tenok nyeranga tene e tusomi ngata tuswang zix tenok tene ngan tuseti ngata tuswang zix pasangne ta ti ngata tus niske na cham sing ngata khatpar zik duk nyampu e yargyas po dembe ngata yargyas sing ngata gyurti duga gyala ji gyurti duga ta nyeranga ngi thuksan nangjina kazuk sik mole nongle
0: ta gyurja ta yo denok pale mana ta ko mana tusi gyurja dare phogyur dare gyurja ta ngachan otme deyong sanu tarchi ta ngachan song sanu qyal incha tasman mar te senin yang ozok chi ang dog yal ta ngata yang kola ang ngata shirik chupo tas ti mana ta me gwa sangmal mol le nok le shirik chupo skadik chupo de nok ba kadik chupo to sak ta mana nyam se incha dog le ta nyam song ba sang ngani amang se ge shasa me nong ne ngat ki कोस गुण कान थामिनो गया

0: mana nga ta mana shkon mos kon mos e pa një fek me mana nga ti kos gon kan mana minu gali ino na ta te na pilok na yon kan ni gon la kyang nam zang gon la ko de gon eno don tang de na pilok kyang don eno le hotol la cha cha de ju nis man man nga ta ta ki kholak lama kure no le ini lama ngi sum zomba de kar zom se ini don tang don eno la ta ki kure nang jibra kure nang chang kure nang yang chi yo do kure nang don in lama zom in mana ses kan da ma ses kan thung ma zom se don e la ka la hep se don in ti lup se no ni le la hep se chang yong cham in ho tol yong cham in daksa nang shar der se ka chang thong kan skem thong kan de yong chen nyali ini de na do ma re nyo se kyo de da thongcha doncha don in ini nga ta ra kure yong yong se ola ma le kure ta ko ga na nam je che ta de ban ting ni me chi gi bo shik song se no le ta de ta no dang chen me yong cham in ba dak si to la de re ba de ju ge yong cham in ba ping de den kap te yong chen le de mana liquid pi kakse ping ni den ni liquid pi mana solja chocha tibril yong chen le me tang se de na chap bosta le de na tang se dak si to la chadam met kak le ni liquid pi ori phosphor ni sang tang cha liquid pi ni ori de yupkare na oma shok cha le ni liquid na jama cho se chong no liquid jamkan de ni japo ta ne jamkan in kak le in kak zero nan mana ni me rongwa kon liquid pa nang at kak lo le ni ni mo na ni mo pas go pa jo gi pe chilo ko pe manang e jo gi yang de chilo ko kwang de jo ru ga tok lo le ni liquid pa ni me rong ju ga chua yang se cho se japo ta na si chua ma tok nang ji ge tak zer dok le tang tang thong ma thong ta nan me ge tak zer dok ja po ta na si ma na ta mi na gyur cha min da min da ngs kak pa le ni ja pe thim si ot kak man ma na ja pe ong me ni on na kak pa le ni de na de na de na ma na yang king na gyur cha ang se ta de na ma na yang ta ni kha chu li gop skor dok de o do ba re ma ta dulu cho se ta de na bakulo nimbo che ore in pia joktana ni skala choska mata la dak mata nyalba chan yo chang lo chi chi kola ton tok che me yong cha me ni nyalba chan yong chen de ta yang government ni chen ma sa ga ko mantiri sa ga ju se akaro ma cha ju ge da ju ge te ni ni de ta na bab pho ga tok le government ni rabab zen chi mi bab zen yo tak le na ta dingwa chi tang angwa chere tok le zamidar le kana khyadokle rabab den mibab den bab du se khyadokle ini chobra jung se ozo khyare nokle ini ozo khorang chige gyo de nokle manmar pese ta do dak sam me pa nok pa yale
1: kasa tin ta tingjuk pike tin ngerang chi mol nong ju ta dang den e yargyas pul azix te tin ngatang rang shejik pong nyampu ngatang khyer gu shis pu tam ji khak chen ze du nyampu tin ngerang ngata tin mi chimi ji juk senok tin ngatang thongskom chan ji juk senok skyot pasani tin tingjuk pika miksa le tin dang den yunu chang mi rang shejik pu shung ste borchis ta te chang mi tok pika chakla za gu shis pu tu soma tang nyampu kazuk she kompa pu nye nok tin ngerang chi mol nong
0: kasa ta ko ngatang rang rang so se thuksam me no sung chop po bol na kak chan ni no gale ta don na je chen je chen chan ma na kak por ik thong dog gale ta ko ma nyam chen nyam chen sung sung tha re no ta ko in nang sung chop jo se ni ngata na bore don tang ti di don go sha ni nam jang na ngat ti di gon go sha so kak chan ni no ba ang si mi sak ni ma ngata la da ga yong chan na zas po chi don dog kospo chi gonduk shirik po chi duk skatik po chi duk ziksas kyo den lok pa sakna yung skotkan sakle di lada mina chi we kyo den ni do ni yung nyam ju sum se yon met pasam ini do sak tapik mandi ga cha duk samsam duk pa tang ta mima chi juk le ya ni ta ngata ta mi go ma na mol mol ya kya le ngata skatik chupo no shirik chupo no zere no pa ta ko ro nyam chak sum se ozok chi duk ngani ma na yar gun go ne dia le kos ta daksa rashi rasgos gun sa pa yamno chakkan cha se gone gun langa gun cha mana gone duga repa ni se gun na yat gangu sam kon mori ni thong dok le ta zik tuk ta do sa shum cho pa ri cho se dok na yar gas se ki ni ta re ko man dik bala ngatien shungstyo ba bor na jikpo re gin cha dok pale ta ko ma ta chik chik ge zere kho gar le bele mi ma thuk sam mi nok le rang rang rang rang so se thuk sam mi nok ni nga ta ngati res kar de she de ni shungstyo nyam bo nyam bo te sang ma nga ta sob jong tang cho go sha po ma chan ni nok ni ta jikpo ta yi nok le dul mang go swa dang de ni ni jo no thu bo ma sa ngan na mana dul kyang ni me kak ya le ta yot kan dia sta de no ambala stang yong cha men ya le ni de na to do bung re na jo ben ya me kya ma do cha jo ben ni ni de ta na ri me kyang zen tik thal bari zen tik phok tok sat wale ka bari yong chan lo le ni pa tan zen cher go chan lo pal chi cher go chan lo gari me kak tak se chok la me me api sa o jo sha to ke le nga ta do ma thong ya le o jo yong chan zer do ya le
1: Kasa. Asali tini diri ngerang le lungteng kange tini gamyul pi kalu ni dirim na skyo te tini ngerang tini chungtu si ngata mitse u kazuk shi yot nyampu tini dang dini tus tang tini nganmi tus si na tini kazuk shi ngata khyatpar lep se duk te tsangme skor bu ngon chuga dat tini ngerang digri mi na tushes pula nga shok ni thuk je che jule
0: jule nga chan thuk je che jule
1: Kasa tini daksa ti hotel ni dirim buang san chuks inna wata nyampu diri ngi gamyul pi kalu ni degree me tusut pang sarduk nga gunspa sala jat chulei.

ngasi aka shoni leni jun chik dangin sani chu so get charu ka sa tha pomo guni fe degrim pomo chik sten sana chat dire degrim pul kan gun de chen ang mo tang standard dol ma yang degrim ekod exact kan achiring charul

0: Yes, Tanzili san kalang yes a changma la ju ju ste nga tash ke diri pomo ne digri bo sanchez la pun long le ju
1: kasa ge de chen le
0: tene diri nga tamdil bo ketena tene dang diri nga ta ladak sin nastangs mixa le tene nga ta yartus guni nang kwa ladak la tene skoryang spo ma mang pojik e yo na no kas koryang spika tene demba nga ta ladak sin mimang sma mang pojik rak la sin nang tene nang sangs mang pojik e tene na sepit po skoryang si yong guni kane pudin nang ayo tene kong le ju ta in nang tene nga ta ladak po jiksin gangpe nang nang skoryang si nasa ma demo jik mingchan jik zanang miksa li tena ina yartus nguni na ma mang po jik skoryang nga taltasa meda ma mang po jik yuwa nuk tena skoryang po mang po jik lewa nang yang po tena motor kholo rangji ni nga ta mang po jik dula nukong le nga tang ladak skori na yotka ni nga ta trek si pa indo nga ta gari sang mateo man pang tena skoryang po ma mang po jik tena pilok nang rang rang rang rang motor kholo titi shkyo da nang yang po tena nga ta i nasa chungun bina ma mang po sak sak chaches kujo zenang tene ngata tutpe amang pu gyashe zenang matsat pe tene ngata kimsa na tsok suma mang pu jimi mang sungon yo ana yampo sanang ches po jang jini spera jigi nokte so ngata nang stang shik dang dri yote no kong leju
1: kasa de chen le tene shmun ma na tene ngata demba skoryang spa po miksa le tene ngata ladakh se ji kangri tene ladakh se shesrik lam lukshul la zix kan skoryans po mang peshke dat pin ongle jo ka guni kana tene ding demba nga ta zix te khena ladakh pa guni na tene mi chi mi che chung arsiwa jo ches na spera tang ches in chi gya kitra nga ta e chang de thok na in chi te guni na tene nga ta mas ter ji konsal te shke tene ongle ka bunga ta dak sa sak pa du len jing nang tene lops zang po ma mang po jing nga ta ladakh pa guni na lops te inok ta tyo nang yang po nga po ta nga ta dang de ringa zix na tene nga tangé jangule scoryans pa mamang poji shkyo den jik tangé no teni yang jangje ne nok teni ngati jangule scoryans kun na mang sat pe na teni philok ji ge nasa ji ga shkyo de sang mulla teni te scor la nga tangé sil te shkyo che selop shik me che teni ko mamang poji teni ngati te ozir ne ches manok den ba ke te nang ga tok na ngap chu bo nga ta mamang ko ngati lam luk shor la si ba cho shes kan nang shes reg la si ba cho shes kan nang te zu ga yong duk teni mamang poji teni ngata zik sene no dang de ya kor yuk sene teni skalas mamang poji chenjing nang tene che to dagya gun nga ta gyu te zex na sembash kyo che sang ma mong pudzat kan yong duk ong le ju gari tak pe sang tak pu nam ste yong ste tene nga ta thang gun ga sta sam met pa shul che chu gun na sta sam met pa shul che che ju nang ta sang ma thu gyu se nok tene nga ti la dak se che to spo ma thul mo ji gen ong le ta te vi ring thang bo ha gu a men na tene nga na sa skam po ji gyot nang tene te skam po khora ring thang ji gyot nok skam po khora ka nas ka ne tene dap chak sin do ya ketrang nga ta cha chi gun do ya ketrang nga ta butsik zatsos galsik zatsos mamang po jigo teno ongle ju ta teo jyo nang yam po ngatang ladak spa jig ina nang yam po ngati lasgan chen mo jig shkyo dat kya tenil de mo jig jos te halal ladak spa je te ladak spa mil te sul jiga ngata spera sal te khon la ju go shes po demba le mo shkyo dat kya teni demba ngi ji to za ches po teni ngati ina isu gi zu gi yot kya teni teo ngata tim jang gal te no dak sa mixal le teni ngata ka na sa guni ka pulis ju ste teni khon la hago sal jig ta no ya ketrang ngata dak sa khoryuk na del te chaklas zat kan lasmu mang po jishkyo te shes gya salen jina nuk tene ngati yang tene kone kimsa jik paa zon na tene kone tsokla chap ma ta alde mo choste ju ju nge shi zu paa mat zat nga shi ka zuk lop yong che maan zate alde mo jina nga po nga ta mol go shi san kakcha nin kya ongi
0: kasa tan tan nang ju ta tene nga ta skoryang spa mang po jik yuwa nga po nga ta nga tene skoryang spa oni skang duk zate kone kang shi ngat kal tang chay spang zapik nor te ter gong li ju tene nam jik tene skoryang spa jik yuwa nga po nga korang shkyo tma ta nga mang po jik nga ta agencies gyute shkyo da nuk mang po jik nga ta driver ngun gyute shkyo da nuk tene te zani khong khorang ngone sui gyute kyoat ka khampa jing na borat khong changme nga ta lasgan chishkyo dat yak nga ta ladak si nase ka chirik cho go shi sin chirik cho ga shi sman ya khorang ngone te nasa ngone ka tene nga ta dasbin chok jaga jaga bor go shi zera chok tena chok la ta ta spejik sal na tene taxi pa ngone thite shkyo zani tene

Nach sin gjang e po mo gune fe dikrim po mi jiksten sanatas. Dikrim pulkan gune pin de chen ang motang standin dolma. Yang dikrim ekor dikzat kan pin tsirim chorol. Nga che akashwani leni jat. Tsani chusot gyatang pe cheru kasata ali razesal kan e balti gazal dik sanatas.